Nga siya gantaw ang asin rikapalaka na erok talompo anna ang law taala na ba't tumayukot lompo aniyari nga yukot no ansa nga ki

Si ay rawangan na si kochina na kanamo kapite nga kamali bakian ne ba sinigentung iyang ilo mo na kanamo juru mo diya iya to yen na kalibang nga amo anyo tau ang kinigibasiya batwi na intribunto ay yap paminay intribunto at uwanta siyaga ang kapite nga

salona. Nanapain lang matan na nakakuwasan na alakaala niya mo kulang ridalikan na mabagi dudu pare pare na machin.

tanna duanta nagana mo tuanta nagana mo Abdul Qadir Jailani ho Yusuf Akkato mato na magkato mo tuanta

Rong guru na o yusupu ang apay na sanging kera tirupan no nabuta mga nakana mo tuwata.

androng gurun na alemi an tutuno juku nunumangi ang katukang nakana mo pole androng gurun na oyu supupun na anya trinko tinro risubua asam bayan subu nuero asali sarak kami pakatam matan nupun nale bak monoruntun takak bere nupailak mi matan nu

Kaikki sisällä na punna inakke na sariang alla taala ambun tuluki kuburu na nabiya inakke ampai lalang ko na punna ikaw ambun tuluki ikaw tosing ampai lalanga le bagia lampami anjo tauruaya na iya tuan taaman tangin kita pakoro sikali kalin na napailla mata.

Amo ni Sharia, ngiri Allah Ta'ala tapak kuro kaya. Na nasarag kang kalin na irati ritumpo na monchong ariulun na binangaya na anjoje ne kabat turaway sing aklim.

Sulun lahi ero maamalian ririno nagana mo na biya bayi mitong kok minaraka ng patong minapahila matan na tuwanta na pala poporok mo rin na biya apayin na kana tuwanta oke nang ikaw mana Muhammad. Ikaw mana Muhammad padengu kangiri Allah ta'ala nuti Allah lo na iri kiangin na naraka.